Ani kani ko, ani imang ni, ko grong bodong saimani. Ani kau musu marong no, neng kau nargi tong di do. Oh saimati ma, no na ang bhai ke, ya kari thang na. Mare, kau. Do mare no kisa. Kami bade tam kisna ni mare. Hime thang asino, ani le gola bodong bunga ba. Oh mare, ani gola te kong ya kua, neng kisa na asing di. Doa kong kong di. Hime ako.